nane ke ipotsa rena ke e ntho e ne ntselela mona e lebetse gore ke pida ya dups e hana go etsa ntho tse tlwaetse tlamehileng gore e dietse mona tsa go etsa tsa gore e tsebe go lla monate ke tsebe rona monna enwa o tlile jwang gore a nromelele pina ena e le audio e le audio e ne lokela gore e tlae e le pina tere dups okay a re lokise ntate re re lokise pina ena e tsebe gore e amogele e tsebe gore e lle ka mo ke tlamehile gore e lle teng ye a fihla jeso a fihla jeso pina e monate ya ntate dups ya gore ke e late ka mokgwetlhang e tlamehileng gore e lle ka teng bare ke a sheba gore a ka bona gore ae no nako ga e sa go dumelela nako ntate gore re etse re keneke re keneke re keneke re itlise ka nqena ga e sa dumela ga e sa dumela ya gore re etse jena fela.

mabela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tsho salamang tswana ke ntse ko batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tswetse.

Atamela ka tlo sebela. Iko cash e se ina le Iko cash mogatlo. O se o ka bulela mogatlo wa lona Iko cash mogatlo account. Ho sebetsa ka ponaletso ho bohlokwa. Ka ho se thoka seng se ka ichebela balance ya pokello ya mogatlo ka fonong ya sona. Ho kenya kopo ya tjhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe ya nanelwa ke setho se le seng. Ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho, ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa, o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mokgatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Everyday, everywhere.